Ñukanchi mawan tandaya imapish kan turi Edwin Yautibuk, turi José Naranco, turi José Lema, kay oras kuna imapi, ay, kan kuna imapi sa tandaya kaskamanta. A ver, shukta kantitu imatapi ya pamu shunyari, shukta kantitu kuna imatapi shuya chi shunyari, kay oras kuna imapi ka ama kan kuna imapi sa kija kuna kangi chika ama kan kuna imapi sustarido sa kija may pika sa ikuriska may pika kay enyukanchi Ecuador jakta imapipis kay chay noticia kuna imawanka sa kija imamarikanchi genesimas pa ama ni kungi chikas na oras kuna pika nyukanchi imawan tandari kusherishun kasna kantitu kuna imata yachaspa kakampis kanta y kantariwan sumaj meriendita imata kayoras kuna imapika mamita kuna imaka ajichikungichi imangichi kanancho ajichikungichi imangichi maikankunaka familia kuna tandaya kushikuiwan kuti maikankuna ka nukaya marikaskanchi u iskiya marisakiriskanchi chasa marikana kaska ka usay imapika nishimashpa yaito mamita iskindiya imapistia

0: Manta, ponentes choros pa kahiro mikanga yu eskamanta, awantan ko na nyawi siksi, nyawi nanay, nyawi pi wiki tajiri chay ko na ta awantan ko na. Iko nang punsa ko na karing nyawi pipis, parmisita ko na kam, pintura sta churan ko na, rimel niska, delineadores niska, chay ko na ta churas pa kang ko na hasta awantan ka niya suh 12, 13 años manta wichimang, jakta ko na pipis. Chay sinarokpika, chay kunaka polvo kaskamanta, wiramang rich kaskamanta kam, nyawi filo pikah glándulas konata tapay tukung mari. Chay kunata tapas paka, nyukan chinyawita niya chakichi kajarin. Yuarisun, suhkaru pag para brisa, mapayakpika, siempre asa yakitong fichana mi aji. Chakishkata, chay para brisa ta fichak pluma konata kuyo chikpika, chay vidrio ka rayarin mari. Chay sinasatagmi nyo kanchik niya wika tukuy tukun. Chay mantami, hobin ko na pika, luinyako wamra ko na pika, a veces ka wiki isa kaskamanta, examinas ka wasa ka, wiki man riksa gotita ko nata churachun kachanchi. Chay ko nata churak pika, aji ayudarin jami, mana ima lente ministerincho, chay gotita ko naja isa kaskamanta, aji ayudakpi, ima molestias niya mana tiengacho. Chas na kakpipis may hang ko na pahka lentes ministerito kong mi. Pero chay pahka mana yuya na chukanchi. Bueno, nyo kanyaway molestia tiyang lentes ta chora na mikanga. Mana, riku na kanchi, aji eksamina na kanchi. Kajari pinikus kasina nyo kanchi nyawi kam. Tukuy manta yaji fino mari. Dios chay sinaros kam. Sinakas kamanta, cuidado ta chari na kanchi. Imayang kunapah ka kaya edad kunapi hasta wantah ka 20 años kama yaji pugzas pa de repente ma may pipis kunapunja kunakari nga sa deportes chay kunadros pa puris pa de repente pi niyaw imang imayay kuito kung niyaw imang imayay kuk pipis mana hakorinacho mana pukuchinacho mana ima uchikja kaspizitoang mana kaspak atis pa pulmawang o mana kaspakam papil tapuntas pa mana chay ta kajuk sinata yuya nachu kanchi. Chay parandikan, chay rato yatak pudispaka ñawita limsyo gasawan tapachispa, chay ta kajuk sichichun rinami kanchi doctor pagamu. Mana chay ta ruspaka ñawipi sakiri tukungmi ñawiman hasta uyaykuy tukungmi ñukanchik ñawi rikunata kornia nishkata hasta un yakichi tukungmi. Ama chasna yakichichun, ama ñukunchikllatik lluksinata yuyashunchik, ama pukushunchik, ama atispa pulmawan lluksishunchik, ama papilta puntashkawan lluksishunchik, llakitukunman ñukanchik ñawi. Astawantaqka ciudadpi kawsaqkuna, mecánicapi trabajkuna, carpinteriapi trabajkuna, mana kashpaka albañilkunapis cemento yaykukpi, cal yaykukpi, limallas yaykukpi, mana kashpaka kaspisito kuna yaykukpika, astawan utka doctor Pagman shamuna mikangichi chaykunata lluchingapa de repente hiru imaka ñawipi manotka lluchikpika ispan ninchi oxidan ninchi chayshina tukushpaka manotka allitukunchu chaypika himalayami lijanchi hirukunata chayshina maypika lijanami tukun pero chayka mana hawallachu chayshina ruwaspa kakpika tawka punchakunatami ministin ñawa allitukungapajka. Aji cuidado un lluchispa kakpi, mana ima dañarispa kaspaka, 24 horas paka ñawika allitukunllami. Pero entendida kanchik ñukanchik corniaka, mana shuktilallachu, chay parrandika pichka funchota churashka shinamari. Ima yaykushpaka, siempre ishki funchota llikikshinami tukun. Chay tercer poncho manchayasca sina tokuspaka, siempre yurak tiarispa sakiringami, mana ajitokungacho. Ñanikuska sina, iski poncho ta jikiska sina jakakpika, chayta ajambipika, chayka ajitokungajami. Cuidarina mikanchi, amayangamanta, kikinjati juxinataka maskaicho. Doctor Pagman, shamuna mikangi. Te solo pagichi, kaito yeskamanta, suktak ponchakamachi.
1: Sumakta punjanta kausa suy espayami kaya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya siya
0: kankuna yuyashkamanta paginichikmi kaya kamachik.

Aji yacak tu kuskataka zaki chingakuna. Chasnami kang sumak aching nikuk tapis mapaya chingakuna. Kantaka hutkupimi pambangakuna. Kampis mama kucha chaupipimi wanyo kuna sinazatagmi wanyungi. Kanka kanta wanyuchikuk pak nyaupak pika nyuka ka Dios mikani ningichu. Kanta wanyuchikpan makipika wanyugza aichayog runamari kangi. Mana mari Dios kangichu. Karikuna chariska aicha mirga karata mana pitiska kuna sinami shuktak zakta runakunapak makipika wanyungi. Kaikunataka nyukatak michasnanini ningmi mandak hatun Dioska nishpami wizarka.

sa kanwang kanyuka kapinya mi kani. Nyuka kakampang yaw pakpi mi hatong yatsis kakasa. Hocha iya kaspa kanta sa kichikta rikospa mi nyukataka mandak Dios ta kaskata yatsangakona. Pai pagmanka mansarina unguikonata mi kachasa. Nyankunapi siya warwan junda mi kanga. Chay pueblo chapitag mi wanyuska kunapi sormanga kuna. Paita katukui kuna manta mi espadawan yakichinaman samunga kuna. Chasna rurakta rikuspa mi nyokataka mandak diosta kaskataka yachanga kuna. Israel kunataka paikunapak muyundikpi kausa kunapis, piña kunapis, nyamana astawan kasa sina. Au hasina tuxispa nada chinga kunacho. Chaimanta miño kataka, mandak Dios ta kaskatake yachanga kuna, ningmi, ningi, nirkami. Manda hatun Dios ka kasnapish mi ningmi. Shuktak zakta kunapi, kaipi, chaipi, kausaku Israel kunataka, tanda chishami. Chasna ruraspa mi, shuktak zakta kunapi, kausakunapak nyawipika, Nyukaka ima huchachina izah rikurisha. Israel kuna kapaikunapa kiken jaktape me kausa gringa kuna. Chai jaktataka nyukata sirvi hakubunman me korkani. Israel kuna ka paikunata piñaspa kausa muyunde jaktakunata nyuka chinga chikpe me imata mana manchaspa kausanga kuna. Chai peka wasikuna tape shaya chinga kuna me. O basta pe starpunga kunami. Chaita rikuspa mi Israel kunaka, nyukataka, paikunata, manda, taita Dios kaskataka, yachanga kuna, nerkami.